Ne dagu dahu pibihna iye dagu yupia. Wen tayo abik ko nagu dagun ain si tuke chumu ogi hibitat. Sahna sahna tasamwazi CJWE ne yutabin ne ahi abi dahu astiste ain si tuke kiabtat.